Mikɔme mi go ɖe ti, wòtɔ mi do kpɔna mi gbawo na mi ke mi fli dɔ, mi wɔ dziku yewe, mi ma sɔ ɖiɔ gbe ɖe, wòku nɔ Jesu mi do kpe, na ado gbigbɔtoe ra na do fli mi, ɖɔ Jesu, wòku nɔ mi tɔ, wòle gãtɔ mi tɔ, ekɔ mi wòle mi gã. Bo sɔ do mi ra, ekɔ wɛ oku nɔ do kplɔ to sɔ to egbe, kpo ɖɔ kaka doyi doyi, mi do kpe na mi gbawo, na mi he mi fli, ɖɔ mi ma na dzo mi do gbe ɖe, mo wɛ mi ma na sɔ gbe kɔ mi go gbe ɖe gba, mi fli mi ma, ɖɔ mi ti to awa mi tɔnji na do to alɔ gɔ na mi kaka doyi. Mi ko kpɔnɔ bo sɔmɔ, ɖɔ mi ma na kple aƒo ɖɔ, mi ko kpɔnɔ ɖɔ, mi ma na wɔ ŋutɔ agba sa na nu yi me, mi ko mɔ, ɖɔ mi ma na ze, Egipititɔ lɛ, yi wo sɔnu lɛ, ahun akpa kaka dze falo dzi, mi ma na ze ɖo aga dzenu kɔ na xɔlɔlɔ kpɔ wo mi tɔ kpɔ gbeɖe, mi ne vɔ dzɔ sɔ bu mi tɔ lɛ me. Mi ne vɔ dzɔ sɔ agba sa na nɔ yi mi tɔ me, okunu mi ko ɖe ɖɔ, mi na na mi, oto gbigbo, kpɔ adɔ gbigbo yi se tɔ kpo, na ɖo zi do nu kɔ, bo de do nu kɔ, bɔ mi sɔ nye ɖɔ mi yi wu ga hun agbatɔ, mi sɔ tɔ hun agba yi to yi Jesu tɔ me. O sɔ nu lɛ kpo, yi o sɔ kuntɔ hun afuntɔ lɛ. To vitu lɛ sinu kɔ o me dzikuɛ etɔ lɛ sinu kɔ eto ya saka ye eto ye hɛnzun ta ɖi ɖɔ oku ko se kpɔ oku nu ye va yo asuka lɛ kpɔ suɖo va o sɔnu lɛ kpɔ suɖo bo de o me tu lɛ gbɔn oku vɛ lɔ me dzuwa yi to Jesu kɔme. Nishe, otito, eya mako basi, na mito gbesa mito me, olene, radio, eye mi mako tanto nukon mito gbede, tito e le, onene e le, e jago, jago lo jiro tu ele okune, wadona yo mekpo to jesi kome. Hen o vi jiwe ton do kpo lo kpo, o sonu si o yonu si do kpo lo kpo, to Israeli me, o vi do kpo lo kpo to agun jiwe gbe nan ton me, hen beto to le kpo sun, a wang bato to Jesu in kome. Hon, o ku ve to nou kona men to le kpo, nesheng. Hen ou vè lò do tè tò hùn mò, kaka bò do plo po mi o men po tò, nan do djougwen men waya wawè tò jì tò Jesu in kòmè. O hon tuè nan hon gba, enan gbè gbò ti nouvo. Nen shè, o hon tuè nan yè gbà kpà gbè tò nan gbò ti nouvo. Nen shè, o hon tuè nan, o han jeja hon agba tona wè gbo chinu vò. Bò, beto le, a ou sonu le, a suka, o benya tole, falo ejibi tonde manan kpego, naro sudo, o hon yeko hunto nou kona, o mento le gbede to Jesu in kome. Azon ye ton, azon ene lò manan vak besan to sudo. O mwen ye ton lè manan vak besan to sudo. O mwen kento mwen ye ton lè manan vak besan to sudo. Fon, de do nou kon. Di kwe ya weti do nou kon to de do nou kon. Nishè, o son nou lè ko lè sou mado ganon de do nou kon. Nishè. Ou ron zimbru ton ele kpo, ye na vwa. Oku ron zimbru ton ele kpo, kpo kpo le kpo ye ton, na yen du to e ji, na yel ton ou to,
na kye na kwe toto e de donu kon nye tonu kon yi mi tonu kon yi mi na kwe to awa we toji to kulo go do don bo de kwe kwe mi ton mana va po do LGBT ton le kwe kwe Nishe, ayi bak bak beton la, e gona wwen po sister bibile po, e okuno ko dok bak beton la ye, po yen po, e ko dok bak beton la miyo men po, mina tin to fine, nishe, meme sunja na tin to fine ma, meme yon wala tin to fine ma, o viji woya weton e, mina tin to fine to Jesu kome, okuno to yipo yepo nise okuno tonu kan je nawe eto adusin to bo to amiyan to eto godo nawe eto agabo to dogbe santo eto eto doto tonu kan to kaka doi doi ehe gan lodo en pagbe to lodo bo en kuro to lodo en dodo to lodo to doplopo mi o me po tonji podo to agunble bo gbe jiku egbe na tonji awa no juwe we na mi ko yen da e ko yi wi wa to jesu come mi ko de te ni she